0: yani tabarkala manam yalla tolo nako nim tolo ki may jayantel nak duma werante ak mom duma doyo del ndigeelam duma ko woyefal waye nak ma dama bil amilan bil kitabi was sunnati ma dama amilan bil kitabi was sunnati kon al kitabi was sunna bobu ngay wax seigne touba mom set ko fudul fofu fek ko fa lolu mom mom nit munu ko saxal ci adina munu ko andil aw lay lolu nak ci lañ warona sax andi wat leneen way xam nga waxtu ni mu bindo kon lu ci mëna xew señ ko so ma ngi jéglu ndax suma sañon dana wax lu gëna mat lima wax
1: amna solo
0: dana wax lu ko gëna taru
1: amna solo
0: ndax señ bi lim bëgg xeyna man nañ ko xam waye neew doole nak man na do suñu digënté ñu mané ko nam ko bëgge waye rek lu mëna xew ñong ko ñaanal sunu borom dool ko tawfiq
1: amna solo lol
0: barkatu señ ñoo ay sant bu baax
1: nak tawakkala ndaysan jërëjëf jërëjëf jërëjëf señ cheikh gay lawset waxtaanu amna solo la ko tambalé ja tamhid bu am solo bi nga xamni andi nga ko té wax nga nu lan moy ak ak sam gui lu muy jur waye ñaka sam guet li muy wañi lool lepp xam nañ ko ba mu leer ki nga xamne amuñu ko dul momit fexé xam akam yakara kep ki nga xamantene yaangi top télévision bi wala nga ne ci radio bi dégg nga ci lu doy seuk
0: alhamdullilah
1: fexé sama ak serigne bet indi nga ci lu leer lu am solo waye fexé sé saxit moy li nga mujjé té mu am solo lol té lu ci dékket nga indi ko ci ay misal waye nga jàngalé ko ba tollok xali doom adamay lolou ama am solo la ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum day melni nima ko waxe won rek jëmmi barab bi mom min na la waxtu mu nek ngay ndaw bok ci défaru Serigne Saliou ndaysan ma ngi gis ki commentaire légui wax ju am solo joju la indi défaruk Serigne Saliou gi la wax ndaysan ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax ñi ngi gis seen commentaire yi ndax ñomit nima koy waxe rek dañoo safo télé bi ndax télé bi da fay daara jo xamanteni waxtu mu nek day jàngalé ma xamne ab télé bu féké man nga tok ak sa wajur wu goor ak wu jigen man ko sétane man na tok ak sa serigne sétane ko kon lolu solo gam bobu nga xamne mom la serigne waxan moy al ilmun nafi' xam xam bu jariñ mo fay génné al amalus salih te nit ki bu xasi am xam xam bu ko jariñ rek jëf ju yiw da koy daldi mëna yom waye boba nak manes na sentu ci mom wala lu mu jëf da nañ ci gis al adabul mardiya ta lolou moy li nga fi jangale melna ni amna wala fal sax bu am solo bo xamni yakarna ya ko bind sax ma sha Allah mu am solo seigne alhadji sek jang ko xamna mom lañu jexale jotaay bi dama lay bayi rek nga taggo su ko defee bo taggo mbokki telespectateur ba nopi ñu door ko tek nak door ko taggo insha Allah taala ndax day wala fal bu am solo ma sha Allah
0: wa tabarakallah lolou le mom xam nga sax lolou seigne bey ki rek waye bobé la ko waro rek moy xamna rek ni serigne bi mom wax du yalla duñ gor gorlu ci mom rek manana nam dessé ay wari war dessé ay wari war waye nak li ci am solo rek moy fexé ba rek baña feñal lo xani dal lamay daldi indi rek moy nit nak jakarlo serigne bi wala yoon wi di wax lo xamni kenn mënu ko dégg té nak mi ngi sababo ci xam nga wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu alladhina bighayri ilmi waaw amna ko xani mom soko waxe dara mu wax dara sa dara mu wax dara sa dara lolou lu mata maytu la rawati nak yow sa bir dara nak sa bir dara jow yow nga wax ca dara waaw yo xani kene mën ko deg xam nga fiñ doon e bâtiment aw nit buñ ci nekké ci bir bâtiment am ñuy def ño xani ñom li ñuy def mom jigul bâtiment man nako mab am ñu ne ci biir am ñu ne ci biti di def lool kon lool wax di yalla man bu ñepp ne tek
1: day yaq
0: yaq yaq nam
1: deug la de
0: mom kay ñi ci biir mom nañ leen señ bi dañoo bëgg mucc te li ngeen di def mom bu soté manam nun manam ñun ñepp ñoo bëgg ab jafé kon nak kay légui ñun suñu biir ñepp nañ ko jëme ci jëma jamar lool lool ñi ne ci biti
1: ndaysan deug la de
0: waye nak yow ka ne ci biti mi ngi fexé ki ne ci biir mi ngi fexé bu yagate la nak danaka lol nak mo andi wala fal gogo lol rek ñu jublu ak nak ñu xam nak ni Serigne Touba mom dana fi wax dara sax Serigne Salihu radiyallahu anhu amna ko musa wax fi barab ci yoon wi lu jadu ba am ci ay jafé jafé ñew fekk ko ndiap ndal di waxtaan di waxtaan no ma na lol.

0: suuf ak taq-taq dem ba jaadootul. Ñu xalaat ni liggéey bu ne am na fi, waaye gisaguñ ñu sasoo dibbale pawaas bi ak tali bi nga xam ni moo fi nekk. Biñ ko xalaatee itam xalaat bi sell, ñu daje fi genn guddi àjjuma, dajale lu toll juróom-ñett fukki dërëm, dugal ko ci, tàmbalee ci liggéey bi. Ba tey jii suñ borom def at mu jot ak yokkute di ci am, ba biñ ko structuré ci ni mu war a amee yépp, mu am bureau am lépp. Ba tey jii ñu mën di def bitse ba nga xam ne lu mu gàtt-gàtt mën naa ëpp 11 millions wala mu jigee ko. Liggéey bi loolu moo nekkoon njëlbéendi. Liggéey bi ni mu jugee comme ni ma la ko wax rek, Mouride Boutou Cheikh Abdoulaye Ndiaye moo fi ñëw, gis ni penc mi dem na ba mujj, tali bi doo ko gis, suuf nga ëpploo fi gis. Te booba UGC amagu fi, cadre de vie amagu fi. Bi mu ko xalaatee ñu dem Cheikh Mamadou Bassir, moom Cheikh Abdou Khader dagaan ko ko. Mu ni loolu de doon na ci wax na nag Mourtala mi nga xam ni moo nekkoon doomu suñu Laadji Baare ji, jiite woon commune bi, bañ ci doon def ay xalaat, waaye suñu borom dogal na sotteegul woon. Kon mu ni lii dafa mel ni liggéey la boo xam ne Serigne Touba lim ko fay denceloon. Ci lañu amee yëg-yëg boobu nag ñu tàmbali ko comme ni ma ko waxee. Fekk booba jamono boobu màggal di soog a passé, ku ne xam na ni màggal bu passé xotti kana dafiy bëri, waaye comme dañ ko doon sànni ci tali bi, oto yi doon ko dër, daan na fi nekk ba nooy ba mel ni seng. Moom lañ commencé doon ko garaate di wut balay sëgg di bale ci suuf si. Luñ ci mën a tonni nga xam ni toll nañ jamono boo xam danañ tàmbalee fii ñu tàmbalee nii muy ci bund ko suñ Mourtala bi, ba mën nañ ni ñeenti alxames wala juróomi alxames bu ñu àggee kër Serigne Saliou daanaka fa la ñuy soog a yem. Ñu dem ba toll ci jamono boo xam ne buñ tàmbalee danañ wër jumaa ji ci ñeenti alxames, dem ba toll ci jamono joo xam ne dinañ ko wër ci benn alxames, dem ba toll ci jamono boo xam ne itam buñ ñëwee danañu wër jumaa ji, waaye buñ koy wër bu ñuy pare day fekk ñu julli fajar ba pare. Liggéey foofu la tàmbalee. Bu njëkk itam am na lu ci xew, ndax ku ne xam nañu pawaas bi ko Serigne Mouhamadou Lamine Bar defee ba pare, garas bi nga xam ne doon na fi nekk ci li wër jumaa ji, demoon na ba mujj pawaas bi tilim ba àggoon ci dayoo boo nga xam ni neexul woon a xool. Xidma taxawaloon benn initiative mooy bu màggal xisee ba weer wi teru ñuy def raxas nga xam ne dañ doon jënd ay produit moo xam madaar wala yeneen produit yoo xam ne jàpp nañ ni mën naa raxas. Ñu doon ci raxas mooy huile bi nga xam ne moo taxoon ci pawaas bi, ba suñu borom def tawfiix ba garas bi nga xam ne nekkoon na Burkina Faso ak yooyu wàññeeku. Ci lañu bàyyi raxas bi continuer ci bale bi. Ba léegi yàlla def na ni suñu ñëwee bale si bu 3 heures du matin day jot, dana fekk mboolem li wër jumaa ji ba ci mbedd yi nga xam ne yokk nañ ko ci léegi sax mu toll ci 3 kilomètres yu topp nga xam ne 2 kilomètres nangam doon, waaye yokk nañ ko ba ci mbedd mi jàkkaarloog armée li bokk ci woon dañ ko ci dugal léegi nga xam ne 3 kilomètres yi lu mu gàtt-gàtt mën na ci pawaas beeg tali bi li nga xam ne dañ koy bale. Suñ borom def na léegi fu ñu demee ba 3 heures du matin lépp dina yomb.
1: Léegi man li ñu xaw a yéem tuuti mooy guddi gi bu ngeen sëggee fii di bale, ñu dem ba ay waxtu yoo xam ne seen xel dem na ci ne lu bari ci waa dëkk bi ñu ngi ci seen i kër tëdd fatul di nelaw, yéen ngeen nekk fii di bale penc mi, ban yëg-yëg ngeen di am ci waxtu woowu?
0: Waaw, xanaa yëg-yëg bu kawe, ndax mboolem liggéey boo nga xam ne ñu ngi koy jëfal yàlla mënees na cee gees ngistal wala déggital. Daw ci loolu nag bokk na ci sababu li waral xidma ñu indi ko ci guddi, ngir li ëpp ci nit ñi mën a dallu seen i kër. Kon ki jugee këram moo xam muy Gédé wala Baghdad wala Darussalam ba ñu ci bokkoon te doon jugee Ndiarème sax, nga xam ni kii ñëw moom day laale ci pas-pas bu wér ni fa ma jëm du ma dajeeg nit, waaye fa ma jëm nit ki nga xam ne day romb rek du ma gis. Ngir pas-pas bi nga mën a gën a am sa digg ak sëriñ bi, waaye sa pas-pas bi nga gën a mën a am ci itam liggéeyal yàlla ci tool boo nga xam ne comme ni mu ko waxee, ndax ku ne xam na ni buub jumaa li ci suñ borom digle ak lim ci dëwale ci ab yool kawe na lool, waaye nga tànn di ko def ci waxtu wu nëbb itam da ciy gën. Ndax nit mën a la romb ni jërëjëf nga gis ci sa bopp, wala nga romb nit mu ni la ay wala yow jàmbaar nga gis ci sa bopp. Loolu nag lañ ci doon daw ci jëmbat gi, ba jëmbat ko ba liggéey bi sax ba fii ñu toll nga xam ne jamono àgg na ci lépp lu ñu def mu mën a àgg ci média, ñu di ko soggale ak soog a àggale ci média. Waaye yëg-yëg biñ ci am moom mooy liggéeyal Serigne Touba, waaye xam ne liggéey la itam boo xam ne sëriñ bi nangu na ko. Ndax léegi la, waaye toll nañ jamono yoo xam ni daan nañ xidma ba pare nit amee fi aal joo nga xam ne dina wax loo nga xam ni du bu fekkoon ni média day taxaw suñ ko waxee buñ génnee mën na nit ñi dañoo fanatique wala dañoo saaran. Waaye nag suñu borom dimbali nañu ba
2: oto bii gaare sa ginnaaw waa xidmatul xadim ñëw ko jënd bu yàggul, te ci seen xaalis la génn, kenn jëndalu leen loolu ñu ngi ciy sant Serigne Touba bu baax a baax a baax.
1: liggéey guddi xawna metti tuti rawati na budé liggéey bo xamné ni ngeen koy jappé
0: station mo xam nek na fi nga xamné bu xeyé da koy lonku dem yobbu soof ci touru ko fenen mais new ci doole mo taxone jënd moto tricycle bi biñ démé ba xamné mënu ci dara ñu jënd ka 74 bi kon lolu ñing ki talal loxo dama mourma détail yi nga xamni ñofi nek surtout ñi nga xamni yëngu ci hygiène publique moy seen bir di ci jaajeufal itam bu baaxa baax ki nga xamni mo fi nekkal ICC ndax wax deug fa yalla suñu démé ba fi melokan bi jaadotul suñu démé ci mom dinañu boole ak ay agent boole ñu ko auto yo nga xamni waxtu wi fu mu toll dinañu and di liggéey bani leen parané ñu soga yewé ko waye maire bi nga xamni mo ngi fi nek duñu dañ ci diko wax ndax mënuñu ko bayyi mënuñu ko abandoner donta ba xet ma tambalé lég mi fukki at ak juroom ben wala juroom ñaar suñ borom def na ni musuñu am dajé musuñu am lenn lo nga xamni dañ ko wax ci lu jëm suñ digënté ak mom na xamni ak njabotam ngi fi yo nga xamni lu mu gatt gatt toll nañ ci 600 membres adhérents yo xamni chaque année dañuy yéssal seen carte di dajalé bitse bu toll ci 11 wala 12 millions diko def ci lu jëm ci mbalit ak jënd poubelle ak jënd sow soxla nañ ko ci suñu wét même bu dul alal jum ñu jox mu appuyé ñu ci lo nga xamni bëgg nañ ko te mënu luñ ko suñu bop mu defal ñuko diko wax itam ki nga xamni mo yor cadre de vie diko wax ki nga xamni itam mo yor sonaset parce que ñi ngi ci programme jënd ay poubelle te neew nañ ci doole te dañuy dajalé fukk fukk ñaar fukk ñaar fukk ba karam ñu diko am liggéey bi nak nima ko waxe sax sur amna wote way amul nigé pass pass biñ ci am moy lepp luñ ci bëgg dinañ ko def kuñ ci fekk siñu jaajeufal la kuñ ci fekk suul tam ñu bayil ak sa bop kuñu rus la fekk itam rusu ñu la sant ci kanam aduna ba nga yek ko waye gisaguñ ci autorité bo nga xamni mo xam autorité politique la wala autorité religieuse bo nga xamni appuyé nañ ci xana ci quelques personnes rek
1: du samat mom cheikh sang ibou mbacké biñ ko waxé rek né ko xidmat lu xam lañuy jëli dañé waaw lolu mom mat nako bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax
3: ci élément bi nga xamni mom la jëlé won ci jumaa ji liggéey bi nga xamni wa daaira khidmatul khadim ñi ngoy amal day melni jëwriñ ji nga xamni mo jëlon kaddu ci sen tour té suma juub mi ngi bokku ci communication bi bu jité wu sax
4: Seigne Fallou Mbaye
3: indi ci ay léral yo xamni mengo nak lool li nga xamni suñu mbokk yi nga xamni ño fi téw wax nañ ko xamna day melni li dess ci waxtu wi béré tout fukki minute yakana mo ci dess kene ko day jilat ñett minute rek bu ko défé ñu o manata jotaay bi day melni seigne birane ndax wa quoi wa khidma ndax juma ji dafa melni doonul ne am balé rek mo fa nek day melni xamna fa ay canal yo xamne ñi ngi bokku na ci li wër juma ji ndax bokku na ci seen ligue yeen di secrétaire canal wala dem
5: seigne cheikh fall tay ci carte yi amna solo lol wa comme canal tamit comme li wër juma ji ak yi nek ci mbéd bi lepp wa xidma dañ koy sécurité bu nawet djubsé wa bu nawet djubsé mom canal wër juma ji ak yi nek ci mbéd yoy parce que ba ci 28 bi keur Seigne Abdou Farah ci bisérie bi canal yoy yépp dañ koy sécurité mo xam yi nek ci kaw pawage bi ak télébé gi yépp li wër juma ji ba ñëwaat ñëndé ba ñëwaat ci margo bi wa li wër juma ja bép canal bu nek ci juma ji mom wa khidmatul khadim sa bu neew bi djubse rien que secrétaire ñaari dimas wala ben dimas ndax canal day beuri lol te am yo xamne day am source beuri lol ba lol xidma sen moynu bop rek nañ ci démé te bëgg nañ ci ak jappalé bu baaxa baax ndax secrétaire canal mom dafa xawa doy war wa ta gaay ci bir canal yi nañu dugg
3: fofu koy señ biral
5: wa
3: amna lu leen ci jox rek ma yene koy bokku Seigne Cheikh wi xamna ci dara yaaka alxamis bu
5: jox wa man xamna dama la gisi ashabul jannati amna ñom jambar na ñu xamni ñoy suñu man na wax ñoy suñu nday ci liggey bi
3: da ñu walu gogum mom debil dañu soxla ndibal lool sax walu canal yi
5: wa walu canal mom soxla ci ndibal baaxa baax ndax canal lim laaj mo beuri surtout canal li nekk ci margo bi bobu wallahi hasim gaay dañ koy ubbi bi jall sax amna canal bo xamane bi mom kenn du mom nañ ko bayyi bi opna bi mom ba gay si soxna dañ ko meuna nañ waye ndigal le ginaaw bi jor ñu nañ ko bañu buñ ko ubbilé nañ ko bañu ubbi waye wallahi bu doon lo xamne day loré même bu neex gaay dañ ci pelu ci bi diñ lañ wara dindi dem ni ndax Seigne Touba kep motax waaw loolu mom ñing ci sak wat ak jappelu baax comme
3: loolu koy Seigne Birane mom gatt nu ko Seigne mom xamna ni am nañ ci bu baax baax
5: waaw
3: ndax ñun ñi ci yëngu yépp manam len loy def lulay ar bo xamni man na la tey febar wala man na la taxam nangam amut mom waye nak kay tax ngay soub mom gis na lim bax ñi katul
6: wa canal yi mom gaay amna ci passé may ko ba yu magi sax gis nga canal bi nek keur seigne bakay may nak keur cheikhoul khadim moy bobu jëm jannatu bobu ni nga faté dafa upp lol sax bobu mom bobu ni nga faté dafa upp lol xamne manam da ñi comme lu melni maire bi dal warna mëna gor gor ci dëkk baaxa baax xamne dëkk bi aaje ne taxaw bu baaxa baax waaw
3: lol mom ba ci li jëw ji lér légui sax même féké né taxaw yoy mu ntam bis yi nga xamne dañuy soxla matériel yi muñ ñuy dimbalé ñu ba ap lu melni ben di nek suñu wét ay buret di nek suñu wét ba ñun liñuy téw rek moy liñuy gënë ci canal yi lool moñu gënë sonal moy liñuy gënë ci canal yi nan lañuy def ba jëlé ko fi ndax ba même suñu ko sotti sax ñun gënalu ñun bu dé ñun alxames ginaaw ko ci damata gi rek fa lañ ko yobu ndax ay koone yu ndaw ñu ñaanal ci xam ni dara gaay diko fa sotti waye nak bu ñu am mënon am auto bo xamne day taxaw lepp luñu gënë def ko ci mom bu nopi yobugo lool mom japp na dañu gënë japp
6: wallahi wa lool comme lu melne mom canal yi pass yi ñi sékkat ni rek man ak jëwru suñu mour diop degg na ci ay yoonu yoon pour maire bi jappal ji alñu cap yom mak xamna seigne mour mom def na effort bu ne waye mujjut ant waye gina ñun yalla seigne mour mom dimbali ñun seigne touba roo mi fi ak seigne auto bi mi ngi fi ñu nekk ci rek wa ba yalla seigne borom dimbali mom xamna avant ki mom lu beuri canal yu beuri sekkat na xamna dimanche bi ñewate dañu dogo motti li dess waye gina liggeem seigne touba na nekk mom ñun duñ ci xol dar duñ ci xol seigne modou duñ ci xol seigne mbek ñun dañuy ñew def liñ wara def lek wa nak seigne touba kep nañ tek ci kanam waaw
3: jere jeuf seigne bi xamna man nga indi wal sa cadeau yu tagato rek
6: wa ginaaw lol tamit na lepp ci bir liggey bi rek ginaaw lol tamit di dagan borom damar yi moy yor auto bi ci daw guddigi buñ xasse alxames ak dimanche buñ ñewé ci jumaa ji ñi sooralé ak borom moto yi borom jakarta yi ñi daw nank rek ba rombu fofu rek ndax am wolo mom bo leen jubé rek war nga téggé sa tank stopé daw nank ram nank dem wa lolou mom ñu ngi dagan ci borom auto yi surtout maam suñu bokk taxi man rek particulier yépp la borom jakarta yi dal
3: ba ñi xamé sa dañu am yéné garé sen auto té mëna fa fanan
6: wa
3: ñoñu rawat nañu
6: wa wala surtout ñoñu sax ndax bi sax dañ koy def fiñ wara balé ak particulier dañ fi taxaw bo leen fëggé ñaar dañu bañ ndax amna borom taxi bo xamné fofu jaakar épicerie
3: ci mu fara
6: sing yi bi
3: borom dabi
6: allo dakar ki sona bari
3: waaw
6: amna taxi man bi taxaw fof boko ne déplacer dama par manako panneau le nga fi taxaw déplacer ni 7000 nga taxaw day bañ par ay amna ko xamna sax dafa bëgguna japp na manako jël ko bari ma am be wax ak mom manako même bo wacce fena an bi ñun man nañ kay bëss mu amaj ndax auto bi panneau carra barou da panneau carra xamnañ auto buñ ko pousser mu amaj bu yag da dal auto bi arrête dem manako yow li dañu cherche dal jottu nek ñi xëtay dañu wal borom auto yi dal mom ak lu melne borom bisi alxamis dal nañu baye xel fofu ndax fofu buñ fi ñëwé dañ kay yéssal ta bo yéssalé baye bi lool day xaw doy war lool ndol ñu ñoo ñoo bokk yam ci télé bi ndax ñu buñ cherche dal gis nga ben wa bi ñu baye jël ben wa bi amna ño xam dañu tol fa lu stopé dalal def la appel phare ma ñëw wala ma depp ngal ni ñëw xam ñoo ay nit nañ fo gis rek man sax su damay dund lu mel am ñaw nañ def appel phare ma ñëw wala ma tourner ngal ni ñëw len daw nank dal lool la ñi ngi sakku suñu bokk taxi man
3: xidma amna ci walum sécurité wala
6: wa sécurité amna ci wa lu ko melne señ jagabay ak cheikh gawan ak suñu mamour gay ñom walum moy panneau yoy nga gis non walum sécurité amna ci ken mo amna lepp mom ndax mbolé mën xasse ma ñu wa organisateur moy suñu sécurité
3: mom
6: amna lepp
3: Seigne Bourad jeureu jeuf ci cadeau ñi ngi lay sant ko
6: bi waxtu yu xawa mën ta wax lek sante serigne bu baaxa baax
3: Allah jeureu jeuf waxtu yu xawa gatt rek te day melni Seigne Bachir Omar element bi mu jëssi won ci yeen lu bari pelo xawna ci léré kon ci cheikh ben nga ñëwaat ci lepp lo xamni japp nga war ko mëna fatlu ci teunk rek ci lu toll ci ñaari minute nga yëkëti wal sa cadeau yi taguto inshallah
7: jeureu jeuf Seigne Cheikh amna solo lol di jaajeufal baax suñu jeureu ñi sekkal liggey bi yëpp wax ni cadeau yi wax deug yalla amna solo ñom niñ ko léré rek liggey bi liggey mo am ci ni mom liggey guddi tay yaakar na ko gisul ci image yi wala bok nga jaar fa guddi rek do xam xidmatul khadim ba fi nga xam ñom ci yaakar na ñi ci dekk bi te xamu ñu luy balé jumaaji guddu ñu fekk ak set
3: lu wéré wéré
7: ñu ko def ay ndaw ñokoy def ñu jaayante ak serigne bi diko def nak ci seen moyenne bop li won ko def ba mi metti ba nit ñi wax ak yeen comme ci ni bam ko da commencé da commencé minuit ba fajar te da wo balé le wër jumaaji da fi ndoni bo commencé 22h bala 3h matin nga gal kon lool day melni ak ndimbal la kon ni ngi soñ suñu bop di soñ ñepp ñu ko suñu xiyaxo rek ndaw ñam ñu dik dekk bi dal
3: digënté xidmatul xadim ak daayira yi dekk ne ci dëgg bi dëkk bi ndax agut ci dem ci wa xidma maam leg leg mu ne daayira tay jiro asir ba nekk ci garb mag ñom la iwité tay ngir ñu japp ci liggéey bi ëlëk mu def ko ci benen ki
7: wa lool daan ñu ko def way mu kefe jamono yi magal tuba lañ koy def ma jamono magal tuba dañuy bëgg waccay magal gi jumaa ji di sét waxtu ak saasu ne wa suñ magal ñu fam ñom jumaa ji day bari mbari lool boba lañuy convaincre daayira ci dëkk bi ba ñu xam dañ leen wo benn bis ñom ñëpp ñu dajelo mat ay 7 heures ba 8 heures dañuy dajelo ñu def ensemble liggéey jumaa ji mu jéxando benn balin mu jéx
3: lool dama japp ni dañ doon na ci bax nak mais bu magal gi wéso lélé ngi wér wér rek doon tawen wér
7: rek ko ci ben yoon
3: ñu def ñu ngir même buñ mënta wo ay set daayira sax ñu wo ñen daayira rek ñoo ñu ñew japp na lool dana gëna leunkelé nit ñi dana gëna yok ni communication
7: communication wërna wërna
3: waaw ndax mom liggéey bu batine la bo xamni ku fa ñewut waxtu yoy rek do xamni li sax amu ci dëkk
7: wallahi do ko manam waaw yow ya jëfël baax nak suñu mbokk yi ñam ñoo nekk jumaa ji suñu tuddé dara do ak fenn ñoo si ñoo nek ci bir jumaa ñoomit ñu leen jaaji ba sax taxaw ci liggéey bi bokku nel lañu def bokku fu ngi defé bokku ngi koy defal ñoo si ni ñoomit wax deug yalla taxaw bi ñu taxaw ci bir jumaa amna solo lool ñu leen ziar baax di ziar suñu xarit bi suñu wolale suñu fallu diko jaajeful baax di ziar mool waar mu xadama xeb gep waye di jaajeful nit suñu mbokki yaay bo yek ñepp rek mu assemble janna xamni ñoomit kenn ko ne gis nañu taxaway biñ am ci aljuma alhamisi suba fep fu ap karo ci bir jumaa da ne ko netaway bu musid bi ci ba yow bi julli sax bo gëru ci jaar sax bo liggé karo bo jël nga fa taxaw wallahi la dañ set so yiro bi sama nga ci top kon lool day mel ap taxaway taxaway la dina ñaan sax bu baaxa baax ba yeen jam lepp mu mat di jaajeufal mbokk xirmu xadim ñoomit seen pass pass bi nga am nañ ko di liggé serigne bi di na ci soñ rek ñaan nañ ci gëna gor gor lu baax
3: ay xéeti xéewu da nga du ko faral soxla ay xéeti café ak ay nangam nangam
7: am yoy di ci guddigi ba yoy mi ci am guddigi mi nga am café ndax liggé mo la bu waxtu classe ñi sant serigne sant fall ñoom bu neur café rek mëna ñu mënd wala ñu am nañ def wa deug yalla lolé bissé la lolé ka ko ngay seen
3: ñi nga xamni ñi ngi dégg liggéey bi waxto ko am xéewal wéyté man ko fa yobbi
7: ah xéewal ndax deug yalla di ci jaajeufal bax suñu sëriñ moy señ mour abib mom señ abdullah borom dër bi
3: allahu
7: akbar mus nga lay tok ay xéewal lu ko ënd ci liggéey bi def nako ay yoon yeen xam ci gën xamul ko mané xam ko bañ ko siyar dañ won bëgg won kenn xam ko way waxtu may déru ay xéewal lu ko ënd ci liggéey bi tayit xol ko am ci ni té woor nañ ci sëriñ bi xam ci ni ñam ñi ngi liggéey ci guddi xam du réré seen gër dañ ñew ci liggéey bi duñ bayr seen kër ko nak liggéey sëriñ ma ñakatu xib ba son nga jikko xewul mu ñam mu lekko ci mborom deele ci joxaw
3: ñam baaw
7: ko lool amna solo ko yalla man lot deug yalla nga def ko wañu la
3: ra
7: ak jaamu yalla la te jaamu yalla lool ñu ci jaajeful bax di siyar bax sëriñ mod abib waye dal di soñé rek ci liggéey bi ñu gën ko bayyi xel baax baax rawte waxtu ñu toll mi waxtu newet xam nañ ci boole guddik dimanche gi mu alterné ndax taxay jumaa ji mo waral lool ko lool ñu ci soñ ñepp di soñ nit ñet ci liggéey xirma xadim ko ci mëna japp nga japp ci ndax liggéey bi mo toll non liggéey bi ni mi génné ci bisté ci France ci digënté balé rek balé kèn xamul ñu toll balé ñi balé rek wër wé nga gis na jël mat ñaari carton balé ñet carton balé té balé am presque day jël 95000 100000 lool bisté la carburant lañu lacté gaz wal kèn xamul ñu toll ci moto yi digënté bulet yi dañuy dépasse kèn xamul ñu toll kon day melni liggéey finance la kon lool ñu ci soñ ñëpp ñu gën ci japp baaxa baax comme ni war bu ñu joxé walé muy 7836 43 43 amna onas am moone amna wëf moy numéro jërëjëñ su moko yor moy wax xirma xadim ku ci woté da nga jox señ mourou kon ñu leer rek ci xirma xadim may ko dama wax señ Mukhtar Sar señ Abdoulaye moko ñëkko ni jité
3: waaw
7: ginaaw jox señ Mukhtar Sar wa xirma moy doxé no xam ci ni manam ni ñu ëmb yow nañ ko yor rek ndax xirma du jëwriñ yow da ya jéki dama don jëwriñ dédé xirma dañ koy woté day 200 ñaari ar ngay am gudi ñu tollu ñu def mandat ñepp tok ñu woté ni xol ni ku bëgg mu jité xirma mu jité vek amna ko engagement bëgg na ma jité ñu bayyi la nga jité bu doyé mbolami su doyé mbolam dañ ko def ay woté nak señ woté bu la doyé ñi nga jité wat su doyut ñu joxat kenen ko señ Abdoulaye jité nako señ Moustapha Sall jité ko señ Abdoulaye Ndiaye jité ko señ Modou Diop mi jité ko ñaan mu yag fi lo teuer ba yeen jam ci liggéey bet señ borom dimbali ko katnal ko ba ma gëlé ñi ci bakki señ ñi ñi ziar ñep di jaajeufal ñep ñaan señ mo defal ñu fannu guddu and ak wër fadju aaji ak jekku ndigal ci wartu señ Fall lamp bay mourdi
3: amin bakki señ loxati jeer jëf ci Cheikh Mbeng Baye Fall welni tu wuy na borom lool yalla ñu jam gëreëm Cheikh Baye
7: Fall
3: ci Cheikh Fall te ci sa kaddu yu mujju xamna ni ko señ bi waxe leg juñje day melni ndaw ñi ni ngi ko tambalé won man nañ ci gëna soñaat bu baax baax baax baax ndax bi muy tuddi Assaf Diané di day melni ñi ngi sant suñu bokk maire la wax te Assaf Diané ti mu xamna ci dara soxna mag ñi rek ñofay ñew wa kon ndaw ñi te ñi ñi ci dëkk bi wa tuba ci kanam gi da bay gis ne sa bu ñuy soñu dañuy wo ndaw ñi waye ndaw ñi ci dëkk bi dal day melni mat na ñu gëna ki motax légui mo ngi leen di xalaatu ne daayira yi lay lay ñu ne daayira sangam ñum ne yuuti ci mbale bi yaakaaran dara ci bax lool sax wa bismillah
8: ndaw nga lo xane yalla ba yalla fas nga am nga pass ligueyel Seigne Touba ndax day melni mom ndaw ñi mom waxtu woom mënu ñu def lu gën ligue bi kon nak ñi ngi soñu bolem ko xane yaangi ci dekk bi di ndaw ñi ngi lay soñu bu baaxa baax ci ligue bi ndax mënu ñu def lu gën ligue bi di sante bu baaxa baaxa baaxa baax mbolem bo xidmatu khadim yeb ndax day ñu am passif la ñu am pass pass la di ñaan Seigne Touba nak gën ñu defal tawfiq ba saxal ñu ci ligue bi ba suñu dara baña gën Seigne Touba ñu tambali Seigne Touba yam Seigne Touba ni ñaan nak defal na ay xewal yaatu yuñ señ bi ligéelo ndax day melni ligéy wax di yalla xamna ni sa suñ amé xewal rek mom ligéy bi dañu ko yek kon nak ñi ngi ñaan señ tuwa gën ñoo defal tawfiq di sante señ cheikh touré mi baaxa baax ndax mom wax di yalla ku passevelo ko am pass pass la ñi ngi koy sante baax di ko ñaanal baaxa baax di ñaanal kilifa gitaay bi muy señ abdou samad suñ borom gën ko defal tawfiq ndax mom wax di yalla ko safo ligéy bi la ko bayyi xel ligéy bi la di sante mbolem kilifa yi dal tay tay wote bi dal ñi ngi yidal kilifa yi ndax day melni ñom day melni lu leen teul bi gis daan ci nek kon nak ñi ngi leen di soñ mbolem ko xani kilifa nga maam ci dekk bi ñi ngi la ci wo mo xam kilifa diine mo xam kilifa go meena doon rek ta meena japp ci liggey bi ñu ngi la ci wo ndax liggey bi lepp la soxla kon day melni ñi ngi sante bu baaxa baax di ñaanal bu baaxa baax señ ahmadou mukhtar suñu borop dool ko yermande ak mbolem ñi ko jitu ndax day melni momit ku bayoon xel liggey bi la ko ji daan def adiyam la wa mu dal ko dos aw ndax ak seigne mourtou lam seigne saliou ñoo ñep day melni ñu bayyi xel liggey bi la ñox di yalla di ñaanal ñep rek ndax day melni bo limé da ngay joom wala do matal waye kon ñi ngi sante ñep dal di soñni nak mbolem ko xani dal ndaw nga ñi lay wo ci liggey bi di yalla loolu luñu am yeenal dal ndaw ñep wuy ci liggey bi ndax liggey bi dal day melni lo xani luñu ñor la tay luñu yettel la ñi ngi sante baaxa baax wa salaamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah jerejef serigne cheikh fall taysir suñu xassidi gu maggu tedd gogum di sante serigne wiran serigne cheikh beng ci jotaay bi day melni jeewruñ yi amon yaakar ci sen jëm yi ba yabal len fi indi ngeen fi lu kawé ndort wax deug yalla yalla gëreum jotaay bi te ba mbolim liñ ci waxtane suñu borom dimbele ñi ko wara deg ñu deg ko yin fi tiwit mo wara ag ci ñam wara ag ban ag ko ban jëfé ko ñi nga xamni non la ko sëriñ bi bëgge waye dal ma ngi koy fatali baax baax ni señ cheikh jang di def dal di woté ay guddiy aljuma fi bëgg na wa xidma diko def ay guddiy aljuma yo xamni lélé ñu iwité wa xidma bu ndamatu lélé ñu wa xidma bu kër ñang ñu ñëw ci liggéey ba lélé ñu gis daayir yo xamni dañu wo seen bokk daayir ñu ñëw di fa jang xasaay ñom loolu lañ leen def lo yeen dañ leen le balilo té annasa fatu min al imani yunus sallallahu alayhi wasallam mo wax ni set ci gëm yalla bokk kon mu ta ñak ño xamni dañ koy taxawé barab bi rawat na barab bi xam ngeen net li siiw ni cheikh mustafa bokk ci ñi nga xamni ñi loolu amna lu reere lu di digewul asabu jannati gi rek ci tej ma ngi jéglu technicien bi day melni waxtu wi jeexna waye bëgg nit ñi gëna sawar ci liggéey Seigne Touba bi biñ koy sos bay Serigne Bousso mi ko sos
7: wallahi
3: wax na ni Seigne Chariou moko waxul ne len ni da ngeen ci am ngeureumal Seigne Touba te man Seigne Chariou ma koy séré té asabu jant lañuy liggéey bëcëk la waxit matul khadim liggéey guddii té loolu day melni bëd liggéey bi rek la kon yalla yalla gëreum jotaay bi ñi ngi sant baax melni ni liñ yëk ci seen yéene ji nga indalé waxtu yi dana gatt ci yeen lool na bala ya gatt isal dañu fexé ngeen téwaat bu défé ñu gëna wax rawat na wa communication ñoom ñu ñëw ñu gëna yaatal liggéey bi ndax liggéey bi liggéey bu batini bo xamné jot na sëkk nak ni ci am sama def may leen émission bu toll ni ñeneen ak ñeneen def ko ci yeen barap ndax bu gëna ubbeeku ndax nit ñi nak am nañu bëgg lu baax lool waye ak ñak xam rek moy ni war leen ni kon mu doon wassalamu alaykum wa rahmatullahi nek seen émission daayira yi ñu ko amal fi ci télévision Assamadiyya TV seen mbokum talibé Cheikh Touré tay jurasi doon kamal wassalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen jëf
7: insha Allah
9: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
10: Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche